Kenda ngai rongo to ya e do na volo tutuku membaleta na matriki. Bauta vi kenda na ngai lako bumbe mai e atero Nislandi ko endo na ngauna endo marau te hikina e baki vou se na nuia nonra na tangata whenua Māori e rana i tūke ni wano ongo ko atero Nislandi e kenda e ndangole mai viti viso te hiti o na kenda i kadhibi kanda ngole mai Nislandi e ndo mai kaiti o ni kenda taukei Tento na thala lewu e na mai wakarei tati ko veiro na e nonra na wano ongo ko Aotearoa. Ni mali mali ni nda sa ngole mai wai a iwiti mai tiko e Aotearoa Nislandi o kenda sa tawa wanua. E nda sa wulangi mai e na wano ongo. Mali mali lutu tiko ngai ni iwiti na nonda mai kadhibi kenda tiko e na yadho e ana tukei. Kenda sa ngole

maka level ko Valencia and America membaliti kenda PD na rugby sevens na zaba nga e vake dori u vivu ke tu mai na maramango tu o koea e ke tu na mistak wa level na nonan daus tondolinga mai e na vivu ke ni kena vital nota ki na veka membaliti kenda asama I tu ongo e a te ro o koa me vaka endo mata taiki ramai na senga ni Rato do peran da kai vakaviti dona kana da meme ni vosavaviti e tuwa atai o koe na vosavaviti vul mai Saint Joseph mai suba loloma na nona ni sembera mandanga ni embaki kalima se sena ni adoba ni nona na ni vakadimo mai na vakadaka e ambleta non tobi matimbalabu tu mai sa mai kathiwa na nona mbula na turanga nda laveta dhake nda baviru vinaka e na nona nda u toko ni kenda nana vei ka ambaleti kenda atai na wasa wakaviti katutaka ka ambaleti ira na lalai ke ira era togu mate tu vela wakoroi e na social workers degree soli wana nona koroi kando wakayanga tai kwa wale woko e na nona rado mai settle ira na refugees Pagkawat kira to na visa na asikuko o bolikina, endo na kaya ranin da kaya. Enda wapine pinaka veire rasuli to na ngauna o koy volunteer na nona dakadaka kira to na visa. To na nona ngauna e vivo kito e na community raraba e atero New Zealand. O te manda well, we will miss you tremendously. Rest in eternal peace.

Kerikerisa regista taki le kusartigo na vitala noa ya sisang ni bandi taki le bida na pati tutoko bandi taka ortuna tambana ni election office kai na numiti ko ni nangai baka zuri na bendi ndingi na matai ni vula se karuombe ni vula ni yamba ki vu nda nangai varro e na zabe na kadi baki mai nda pana ulu tuke ni ngo e na moni baki ngo na ronondolo rosaul kaono and the young men, the Gangarauni, the Vital Noa, Babu Valen, the Vital Noa, Matata Matavata, Rani, Vivuketaka, and I can a moidi, a son of Vivi Soli Levu, as I have the Tigre Vit and Mongo. Ruan Mother Saudis, I made to Gritigonisa, Sengasar Tuana Kakana, Amina Kakana, and I knew a lot of uni, Abunayan Lomanio, to my kin, I live with him, I mean. Ngole maikia, kasi na waiwai sa senga, nda reitha tala tingana itutuku ni wanga ndo waka usa kako, waka usa veira. Nonda rando ngole ani na veia ni anu, ilenga tiko ndo na wanga na gaunda. Wambauta ndo na kena itubutubu sa nda wako tori tale, sa ukurimaini sa tiko tale na waiwai etabiuni, akau na kakana. Sana vuno wenda ilo ba vaka matu tiko na visao e mai adu tiko e na kenda iwa na ngau na ndrendre nda sota ba tiko e tonu talaga wenda na vital no taka ni ba tikira na wakanda mera vakanga sangra ba bimbi wera na wakanda ratu indel ni avu mera vaka sangra e sona I mui ni teitei sona Ika mera ngole ni ki waitui kaka na kina me kuoso na wakata tau te ki kia dati kumenda wa na nanu tika na kaumai na kaka na nanurul na vika wa oya rao na kana senga o kenda na tuna iteitei tuna waitui menda lei kaka na me kina tuna wano ni ngoli e uzi wai ni rongole ni mera lei Uli urambeka, se vakai, mesili kai. Wakaki na nanonda teitu. Waka na kakana raunrao, e nanonda ya sanivale. Ngauna nirendre vauko, etu na kaira rauni kanakina. Na luvenda, na tabioka saramanda ngaro ni solo, ni tuki. Mai zaka ni kina eso na imoi moi. Rauni nda katalau kina. Katalau kina oira na lalai. Rauni moli, na zombona. So na vika voya e rauni nda mbula kina. Na wakatanga e na kai woli na stoa na yado ni sa senga e ni na iau o ya e na ndui stoa e na vei anu anu ngai wadha wa sona wano me nda rei tuike na wabimbi tiko kenda na marama garauna tiko na kena rabi na omnipale ya pega e sona vei kau vya varitake ani atotolo na dhawiri ni ngauna me wau kai tiko ani ni sa mai lakini dhava na nongu venga rabi vike mnie ya na ya kabinipale

itu ena sere osombo seramanda na iloloma ke menina nge ngole vo mai ni raita vina hana no mani mbola ni maroroya wambi mbiti ube ke menina ngole tiko mai waka seasonal work me wa ua kaitu waka tiko ene na vidha na madawa saoti ni etiko na ndui ndui ni o ira rakilai ni rangole mai na seasonal work ke ira rangole mai na private contractors etiko na ndui ndui ni vindindinaiti ni matantu Koviti ki New Zealand ve ira na seasonal work ve kemni mbeka na ngole mai na private contractor ya wili kino kemni na viticulture, horticulture na mai vavake na tapani ni teitei ke na longa ni veikau dua tani na ikotokoto e toka ve kemni kia keni mbalimbale ni ka toka na nona pamatala na turanga mata ki viti e aterua New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumuamola nandu indu e tiko ike ni o kemini na ngole mai na seasonal work e vindi indena tina maten tuko New Zealand ke viti e sapakanta waritu na itubutubo membaleta na nomini ngole mai na nomini maingarabi e na banua ni indu tuki na na banua ni tadaka indu indu itiko veira na lho mai na private scheme or na private contract ni kena low rate da kema e so na lenga ndo maiato o kenda na Fiji diaspora meka wambimbi na tambana ni Viti Council ni kito ndo ndi kema tigo na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba kito ndo makailoba ni kune tigo ni ndua e rua tigo na standards ndua na standards na nonro ira na seasonal workers era tigo na loma ni vendilizati ni matentuko New Zealand kena matentuko Viti kei kemini na ngole mai na private scheme e ana vanua e kereitu iki na muni daungarauna na na muni I mbula ni o ngole mai bala to New Zealand e oni na nua mbeka ni na mai ali e lebo na kao ni rani waka e thora oni na seni kune dhe kima ikina e ndau wala I e lebo na itu tuku e suave ki mai mina sa tiko makawa tiko e atero New Zealand e na rawa ni ndikewa e sona I mui mui ni sanga soa ni vinaka rani kune na itutuku ni ngole I valibile wai se sombeka na na veka e mbiu mai e na newspaper nda rani reidhe kia na iso na itutuku e sanga soa ni ronga vinaka e ndona panua e kere itu kia na muni nganga rauni ni tango mai kike mni tango maka na no muni mbula mera marau irna weka mni mai na noanda wino lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula, ka marau tiko, ka vei rei reivi o kenda na tiko ongo e ate roni.

Sama I tumuki kenda nangona vina vale vive kemni na semarwa mai ki au ena I kavini kua ena non the programo vina vale vive kemni na semarwa mai wanunu vina kai ni vive kemni ena non the bana ulu tukeni go ena ngona ni raki mbata mbata o mbauta menda baba rau nda tango maki kenda nda maroroi tiko na non the mbula Kanda bilo mani tretiko na nonda vosa vakaviti. E taura na ngauna vinaka ongomo vavini vinakina veritou na timi e na radio viti. Kakina na radio Hawke's Bay, dua va tolundua ma, keina ndua saiva va pitu fama, vei Kelly, na kena iliu, Ken, Watake Natalie, and kena soli tiko na ngauna ongo. Pero ninda rumoda na nonda bosa wakaviti. Ngo ngana nom ninda unuveng gravi. Na bosa wakaviti, Elisapedi, Samanunu, Angrivala. Vaka mode tiko ane na lomani tomba binaka ongo ko Hawke's Bay. Mavana madha rua katumai, metangei veirongo di indomu talikina. Kei mode toko manda.